0: 바에레가 주라.
1: 노 레이다 코 마투아 위에무 파타라 테나 e kōrero ana ki a matua Henare Kingi. Matua Henare Kingi no ngā puhi I hinga ai I te rā Wenere. O ti rā kia kōrua tahi matua Henare Kingi rāua ko matua Wiremu Pātara. Kia kōrua rā, haere atu rā kōrua ki tua o te ārai. Ki tua ki pairau, ki te huinga o te kahurangi, kia matariki kia pohutu kawa e kōrua haere atura. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātau, te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.